0: Da kami alo we dari gorki cakap kami seka ya maktage isit micirake da kami kayotawan da nyira ni cako ya kita WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia ya kita
1: 137
0: da kayawota ke kay chicken kana chala taki ya kita
1: 911
0: da kaita na dokoshi isit ya kita ka kayai Yoko yakinta ka ano ko rin Yoko kami karita kalik. Tawisa ke, kunyita ka niya, isit yakinta ka interprete. Ka kami, kaya jini chikit. Se ka kami te, kumi, se ke talo.

0: da kami alo wedare gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karita kalik tawi isa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chigit se ka kami te komi se ketalo.

0: kami alo weather gorki tsaka kami sekay amaktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karit takalik tawi isa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chigit se ka kami te komi se ke talo